0: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi len di nuyu fi ci radio senegal te ñu bolé mbolé mi bankassam ki len di nuyu moy sen mbokum talibi amadou li ngeen gën xam ahmed haruna li di nuyu ku mengo machine bi moy soxna ci abidjey ñu koy nuyu umu habiba ñu ngi lay nuyu kadalika non lay ñu nuyo mbollem ko suñu kilifa diine ak mbollem ko suñu kilifa aada suñu njitum rew yalna ko yalla may jam yalna yalla may jam rewam jazakumullahu anna khairan a ummu habiba ñu delu ci hadith juroom bennel bi ndax ñu ne dañ ko degut kon ñu commencé wat ko rek muy abdullahi Abdullahi Nu'man Abi Abdullahi Nu'man ibn Bashir mom moko solo moné sami'tu degna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu wahni li haram lu leer nañ la lu dagan itam lu leer nañ la ndax alquran waxnako waye digante yi dagan ak li haram amna ay mbir yu te lent ñu touté ko xam ñu bari xamuñu ko waye nak kep ko xamantene bëgg nga sétal sa diiné lepp lu la lérul haram na wala dagan na nang ko sori ku ko def dé yañu ngal sa diiné ku ko def yañu ngal sa der ku ko def yow dal ya sam waye deug na li haram na wala woru na li haram na woru len li dagan na li yoy moy ay leunt ci amna lu muñ leunt donte ñu touté ko xam mo ngi kep ko xamantene xamulo masala bi dafa dagan wala dafa haram nga jëfëndiko ko yow ya dugg ci leunt yoy nga xamantene mo nek ci digeunte li dagan ak li haram wa ko ku masalam nu mel tolu bour a sam def koy sori bul ko jege bo ñewé be ci mir be wetu tolu bour nga dal koy nga dal ci sam say nak mën nga sagan rek sey jur duggu ci tolu bour te doto ko netti dañ jël sa alal dañ la duma kon nak sam day sori tolu bour lol sa kon ki nga xamantene xamul ne li dagan na li haram na mu jégué fa mu ngi melni kuy sam ci wetu tolu bour bu ci duggé dinañ jël ay alamam dinañ ko alaman dinañ ko duma jël alalam alaman ko tek ci duma ko tek ci kon dama ne frontière yalla yi moy li yalla haramal waye xol

0: ñu bari nak déggu ko ad-dinu nasihatun mubtada khabar la ad-dinu an-nasiha mubtada khabar la waye arab su fekkene bëgg na taxisal wala hasru khabar bi nga xamantene def ko don nakira legi def ko en maarifa comme Allahu samadu bi arab yi amé ay samadu yu bari arab mom dafa am jikko ju rafet ku dem be yalla may la alal da ngay dem dekk ci tundu di fatal safara ku am problème né ku xettelé nga fé mu xett lima lolou ñom lolou lañuy def koku nak lañu nane samadu wuté nak nit ñu afrique lolou képp ko xamé dem nga bé am alal té dékkon ciaroy da ngay daldi dem toxu dem ki fofu nga ma xam nga xam fa nga xamé ay patron rek ka fa dik lolou da ngay bëru lolou mom doyna war nit ku ñuul wuté nak fofu ak arab arab ñoo leen fa gëna rafet jikko bo xasse am légui da ngay def fo xamantene ku ñew nga jappalé ko nit ku ñuul nak bo xasse am da ngay dem laqutu ji fo xamantene danika parcel lam fay jar rek alal ju bari la kon lool moy as-samadu bi nga xamantene nak bu ñu Allahu samadun duñu xam kan la c'est que arab bari won nañu as-samadu légui nak loolu mo waral su loolu amé arab né su fekkenté né xabar narna lent dañ koy maarifa ñu né ko Allahu samadu samadu yoy yalla moy sen samadu yalla ñoñu nga xamanté né ñoy xett laté yalla mo leen di xett li loolu moy toujours su fekkenté né xabar def nañ ko maarifa loolu lay tekkéti dañ koy hasru ne mom rek la lol motax bu waxone ad-dinu nasihatun dine day nek labir la mën na nek lenen waye nak suné ad-dinu nasih labire rek kay dine lolou mo waral mbir mi kon lolou moy ad-dinu nasihatun mubtada khabar la khabar bi dañ ko taarifal ngir hasru ko ne la ad-dinu dine an-nasihatu nasiha rek lolou moy dine kulna ñu ne liman kan lañuy labiré ñu ne lillahi ñeel yalla kon li yalla wax wax ko te yalla tax bul ci fay bor te bur ci leble wali kitabih kuy labiré labiré ci alquran rek bul lem salameñ amna masala yo xamantene tay ken du ko leral ndax boko leralé mu dal sa kaw nga lem salameñ jall lolou itam ku selal du ko def wali rasulihi yanabi sallallahu alaihi wasallam dafa am ay wasiya ay ndenkan yo xamantene def ne na ngeen ko top bok na ci nga labirel ko jotilil ko balighu anni walaw aya waye nak lim waxon mom ngay jotilil do ci def say khalat ak say deggin kuy jotili nga boole ci sa deggin wor nga yanti mine balighu anni rahimallahu mar'an sami'a maqalati fa addaha kama wa'aha non lent yalla yalla yirem ko xamene degluna degna sama wax mokal ko joxe ko namuko mokale won kon deggini ci bopam mom la gañi di joxe bayyi waxu yanti bi sallallahu alayhi wa sallam lolitam bokul ak labire way wali a'immatil muslimin kuy labire na nga labire sa bour waye nak labire sa bour koku de moy wax ji ndax itam kuy labire sa bour dafa am dang koy wek dang koy respecter Musa waxon na demal ci tere bu tuddu sittu rasail bu zahabi Musa neena yow yalla yaangi ci asaman ñun ci souf so bege nuñ koy xamé so méré nuñ koy xamé ci waxine la wala wax la yalla né yow Moussa suma bëggé suma bëggé ci en da len défal ñett muy lan dina len defal ay bour yo xamene ñu mandu lañu te am yermande lolou ngir sen jek ji rafet mo waral ma def len ko ma defal len ko suma bege ci yeen dina len defal nawet bo xamantene bu am barke la dina wacce barke ci asaman ak souf yep ñuy ball lolou dama beg ci yeen suma bege ci yeen an unzil alayhim ghaysa ibana zar'ihim su fekkene begna ci yeen su fekkentene dem na be li ngeen di bay ñor wacc ndox dotul waccati ci ko souf ñet yi dal say nga su ko suma bege ci etam dina jël ñu bax ño xamantene ñu sam lañu di sam seen alal ñom lay jox seen mbir ndax nguur ci sama loxo la nek li demal set ci téré bu tuddu al ahadithul qudsiyya dan ko ca fek wala sittu rasail bu zahabi bur bobu nak su fekken gis nga ko mu def lo xamantene jaadu yonent bi neena dang koy labiré way nak da ngay wét ak mom nga def nan comme ni nga xamantene non la mam abdou don def de don ñew baye ko jaksaw ñew be ci dakar té ñimu andal duñu xam fu mu jëm ñu né duggu leen ñu duggu mu ñew né ñitu rew mi nangam ak nangam ak nangam baaxul nañ ko baax lolu moy man kanat indahu nasiha li zi sultanin fala yubdihi alaniyatan suyuti bindina ci téréem demal set ko mbir mi duddu ay dagasanti ay texte la dal suyuti bindina ci masalan ghazali bindina ci téréem ihya ulumuddin suyuti bindina ci téréem jami'ul ahadith barbahai bindina ko kitabu sunna bindina ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena man kanat indahu nasiha li sultanin fala yubdihi alaniyatan kep ko xamantene am nga labiré bo wara wax bour té nga gem yalla gem yonentam gem alquran bul ko ko wax public kon imam yi lutax ngeen di labiré bour bi public bay di ko dénoncer public lutax ngeen di ko def imam yi lutax ngeen di ko labiré ci radio yi ak ci télévision yi té munu len wét ak mom ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon dama ne gemna yalla de wax ji lu yomb la me jefe ko mo gën jefe lolou motax man kanat indahu nasiha li zi sultan bo demon tay ci ihya ulumuddin dang ci fek hadithu nahi anil inkar ala zi sulta jahratan yonent bi mo téré kuy dénoncer bour public ci mbolo moy ci mbolo ci juma ci internet ci radio ci television mune nan lañuy def yo yonent bi mune man kanat indahu nasiha li zi sultanin fala yubdihi alaniyatan demal ci ihya ulumuddin nga fekk ko fa bu la yalla jarale yonent bi jaral la ko nga gem yalla ak yonentam ni ngay jefe ah so gemul nak defal lula neex waye dal mono man suxal nak tere yi nga xam mom la fi mag ñi nekké won diko jang te ihya ulumuddin bokku ci ak yenen monoko man suxal mom ndeysan lele nga gis ku yalla natou ne yonent bi neena kay ki top xam ki hamzata moy ko xamantene waxna bour deug mu ray ko ndeysan gis nga musiba dal nako c'est que djelna alquran djelna hadith firé ko banexu bakanam yent bi neena rajulun qala alhaq inda sultanil jair inda bi moy zar waji dafa xamul lan moy zar fu makan yent bi salam neena ki gis bour bi mu def lu jadul nga fexé be tog ak mom wet ak mom indahu nga wax ko ko su la reyé yo ya top ci hamzata li la hadith bi wax me waji diko tawil deggu ko jangu ko ndeke gaay dañu dul gem yalla seen bakkan lañuy gem mom su fekenteene dal kullama ada lahum mashaw fihi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak alquran su leen indi leel depok bakkan bi ñu ne waaw waaw mais buñ leen indilé hadith yu mel ni ken du dénoncer bour public bour bi boy dénoncer bokoy wax da ngay wét ak mom wax ko ko ñu dal dina indi waay nak jamono joju waay nak nangam ak nangam té itam da nga touti nak da nga xébu ci yema mansukhal sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ngir sa banexu bakkan kon lol moy hadith kon nañ bayyi dénoncer bour ci radio ci télévision ci minbar su fekkene am nga loko wax dang koy bind setal mam ahmadul khadim bind bi mo don bind lettre te xam ngeen ne lettre amana la lettre ci jamono yoyu soko teje nga jox ko poste bi ken du ko ubbi lu moy waji lol li ngay def waxon nañ ko ni la mag ni melon té ñoo melni ñoom wayé bo gisé doomu adama di gagné moy toujours day top yalla ak yonentam yalla gërem ko wayé ku moy yalla ak yonentam danika dagay bok ci bok sheytane kon bour ken duko dénoncer public lolu moy ad-dinu nasiha kan lañuy labiré qulna lillahi ñel yalla wali kitabih ñel terem bi wali rasulih ñel yonentam way wali aymatil muslimina ak jitu juliti wa amatihim ak ñep lu tol ni lañ am ci waxtu ñu ngi nuyu di ziaré suñu serigne bayal saw ci ngay ngoy alusilla diko ñaanal yalla tawfik ak taysir ak suñu papa Cheikh Sow Tiwawon Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Billahi minash shaytanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Wala

ay jom ne kon nak ndaysan adiratu fatou giwol djouf ni nak première partie bi nonou lay def ak yeen beggal samay badjan ma ngi len di jajeful bu bax di len beugé ndax da ngeen ci bok ay ci adiratu ndey mari ñay gawlo teranga teranga senegal mo way teranga and ci ak wa won xibet ay ci doxalon ñu dem avant les brefs de 11h.

0: hayto mo nekkon wali ballago sek tan do hommage yusuf ma jigendor bur ko tek misère fi ci radio sénégal muy duma ko tek nek waxna len ko demba gisse pap diouf mais dom day lu neex ngi
1: fa melni man de lañuy sétane
0: mané ko ci lu bes tak
1: fa melni man de lañuy xaar
0: hayta 88 628 73 46 mbokki malo
2: allo salam aleykum dodou mbay
0: maleykum salam ku bax na nga def
2: wa yaangi sa jam
0: wa maangi sante yalla bu bax yowit
2: li ngay def neex na de di am jam di la deglu rek
0: yang koy yeg bu bax
2: wa ma ngi koy yeg mom ma ngi koy sentir bu bax bax
0: ndey san da nga bax rek motax nga wo mo
2: wa man lamu tarba ma ngi lay woy depuis mirkilan
0: motarba naka wa mirkilan
2: nit la ñew keer dem deug
0: ñi ngi ci jam bu bax
2: sante yalla bu bax
0: ndey san content na
2: alhamdulillah li nga def ci neex
0: no da nga bax motax
2: yalla yalla fay la rek
0: amin amin sama waji
2: wallahi wallahi dafa neex mom ñu koy deglu bu baax baax biax bi plan mom diñu japp ko 92.5 bi
0: waw
2: mo ngi ñew fi bu baax baax ñu koy sante ñom ñelan gaay sax ñu la di deglu bu
0: baax baax yeen ko yegg bu baax radio bi
2: wa billahi ñu koy yegg bu baax ñu content ci yow la ci affaire lamb bi bu baax baax
0: waw lamb ji waw deug la jerejeuf
2: waw waw yow yalla rek mo la mëna fay amal jamm yow
0: ndaysan ya baax wayi
2: ja jeuf
0: merci beaucoup ndaysan ma koy beggé bu baax wax sa mbax way du wañu dara ci sa mbax dalay yok merci beaucoup way
3: ya wala way
0: maniko

0: Alam bokk na lo
1: Baba na nga def
0: ma ngi sant rek
1: yaa sa jam dodou may
0: ma ngi ni lo numu deme boy
1: Amadeus wow
0: deug la
1: merci beaucoup mom la beug
0: contane na ci yow
1: wow ma contane bu ya bu baax baax
0: fan nga may wowe
1: ma la woy charon fini
0: ah fa nga may wowe charon
1: wow wow aliou diop
0: Ndey san mo bax way neena mburok ki lay ndeke ñebbe yalla na sa jamm yag ay ci gaay li dafa neex way de deglu

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sekarang yuk nek lama rai.
0: Ya, manis.
1: Ali baba ko. Di setru, sah.
2: Ndaysan ay ci mu nekkon nak mom mo djeng mu nekkon nak morso bu nice duma ko teggi ben yon dafa xew ci jamono bi nak ndaysan dan mako ñaan te kima ko ñaan neenama dimbali ngir yalla rek mayma li jëlali tay keba sek lu bes tak la dafa neex

0: mais j'ai Mama Moussa Niang Faratal bu Saint-Louis néna yow Aladji nga man rew ma ngi wacc Radio Sénégal rek mbokk mi allo
1: waaw Dourou Mbaye
0: alako way ko kan la
1: ma ngi sant bu rewer
0: bi lay modou ma ngi lay bëgge bu baax way
1: ay way Père Dourou ma contane la bu baax li ngay def neena de
0: dang ko yegg bu baax ci sa yaram
1: wallahi ma ngi ko yegg bu baax fuma nek ni
0: wa dama leena bëgg bëggal rek
1: wallahi asim ya ngi bëggal di wax de yalla li ngay def di neex na yalla nga fi yag bu baax way
0: amin way fall amin way
1: lay di contane yow baax chaque jour dama isse bu son duma lay jot
0: da ngay bëgg dugg jot waaji
1: bilay wallahi mais chaque jour yow lay top
0: ndaysan ya ngi top ku bari valeur barke serigne touba
1: lay wallahi asim li ngay def neex na
0: yeen ngoy yek
1: wallahi mu ngi baax momo djio bi mu may danel bilay
0: ban a momo djé
1: momo
0: momo djé
1: waaw momo djé
0: wallahi asim wa dafa xew dafa neex
1: dafa xew bilay dafa xew ci jamono contane na bu baax fi mission bi
0: wa ko jere jeuf contane na manit
1: jaajeuf way
0: merci domou ndey merci
1: jaajeuf
0: way ndeysane ñun ak ñom 6 ak 9 la mëno dem bayyi morom ken mënu dem bayyi sa morom aja merci beaucoup.

0: Aïcha 88 628 73 46, Mokume allo.
1: Allo, ça va bien?
0: Ça va bien?
1: Ça va, DJ. So, mangalay day?
0: Mangalay fay nou demé?
1: Li ngay def mo ngi neex de.
0: Ah, mi nice.
1: Billahi mo ngi ñu ko yek bu baax ba.
0: Ndey kon contane na.
1: Billahi.
0: Ndeysan.
1: Am nga nit mon ci lamb mom ci yow la ñu deglu ak affaire yoy sa income yu neex yépp.
0: Ah, lamb ji waw, dembele won ci télé bi.
1: Waw, ci goudi bi.
0: Waw, deug la jërëjëf.
1: Ben ci contane bi yow nga xam ay affaire lamb mom ay technique yi xamna lo ci wax lool lay
0: doon. Deug la.
1: Barke Yalla, dama la ci gumu bu baaxa baax, di la deglu nak bu baaxa baax mom ay
0: point. Jërëjëf, da nga baax rek.
1: Waw, di ngay def dafa neex bu baax, ma ngi tuddu Aliou Sow, ma ngi lay woy fora fi.
0: Aliou, ya ngi woy fora fi, waw, fora.
1: Waw, ñu lay contane bu baaxa baax ci yow, dama ci kanam rek yow.
0: Aliou, contane na, jërë ngeen jëf, contane na ci
1: yeen.
0: Ndeysaan. Aliou, dama dafa baax, mi ngi may ñaanal, loolu ku baax mo koy def. Mi ngi fi ci fora dima baye xel Aliou Sow. Merci beaucoup, neena mi ngi may top ci lamb ji. Da nga bax wa parce que man lamb rek ma ñor degal sénégalais rek ma ñor duma dugg ci problème jambour duma wax ci jambour lamb kep lay wax ñibi c'est la radio.

pamatar sax ne ma dudu mbay mané ko nam mu ne ma nga yon ci ay simili jeex na gis na wa journal parle ni en place ay ta gay legui legui ni inshallah xibaari lay don xibaari ko def ali aja wo sisé mo ñew moy def xibaari ci walum coach ci walum nasanar bu 13h jotté cheikh tidiane jay mo ñew en français ay ta gay legui legui ni mo baye rek wa journal parler merci beaucoup pap matar sar

0: Cheikh Tidiane Diaye golle ma jodi piwi kanko wadantuno en kabruji jajje demgal farese do e RSI hedi to bangé karallagal ko Mokhtar Sar e wondude sohna Thiabasek chaîne nationale wonton ko ganjope yesante ko gilmon silmon El Hadj Omar Barkabal eden pudro kabruji men dabbi e demgal Poular hono no wirone ni gollorde meteo kolitino wonde to boji kewdi ndiyam tobi jamma hanki e subah hande o do e Dakar wala morgo Senegal ha ya ngarta o tawi non telbi no feewi to bangé kadi hutortobe mobilage biyetedi BRT e tawi ha tenkti non kadi to heltorde wala darorde gollorgal biyetegal Grand Medine ligotobe hebe e jidino jettude dum gam yaade liggu yaade kono gon kaka addi tiadele mawde e kadi ha tenkti non e kadi to bangé ngakkere kompital wonande bangé BRTO e nder kabaruji men hono nokku safirdu ndu kafrine kambe non be tembini golle mabbe ko fati e ngeso ngeso go non tawi ko ngesde sukabe rewbe ngam habade kala ko fati e rafi e mo ganda indi wala ni e rafi rewbe ni école de lutteurs hono podogol rumo go tawi e be biadum octorose tawi fuddama e nder commune mo ganda to non rewbe be e notitima e kewal en tawi non koy noddandu no ngam e ngara kadi wawde e ngessade to sumbudu foñi e der commune mo bona diwan sedju hebde to ndiyam kelalam wonti gongdi tawi koy ballal municipalité o e por wete be sukabe jango woni kadi ekolaji di nokkuji do safrete do ko heddien ko be dañi kadi kutorde to bangi dije dum non ko nafore mawnde wonande besguji di ene ngassirten kabruji men ko nyilin ko wuro wongo tawi holi ton ko wana ujunaje e jeego mo neddo tawi ko der commune mo kersose be goytima non yobe badane wala yobe pewnane laabi mojji besnguji e odo nokku wonbe der département mo Kaolack e ben jogi tiadele mawde e odo sahandungu tawi ko yaade safroyat nawde yimbe be tiafroyo hodbe ton be non be kolliti wonde woni yidde mabbe tan ko badane laabi kadi be mahane ton case de santé wala ni poste de santé musidbe teddube hedi ankobe halirde ngendi ankore dowla Senegal ko dido kabruji min togga non do RSI Radio Senegal International 92.5 tatala ko to karallagal ko sohna Thiabasek e wondude mo ganduda ko kañum woni Mokhtar Sar bo eta ko Ousseyni Dianka kanko arata e demgal soninke min dokkan mon adi ko tonto chaîne nationale halirde ngandi ankore dola Senegal sanga waktuji nay so geno o ñawi bandirabe on jara
1: Radio Senegal, la radio qui parle toutes les langues.
2: Trinkano maremu owa bansu kunyini tonde jamu Thiabasek hado nganjopa yano dangani sawa kenga kibare mpo anankuna humbe gatengana kata meteo kibare mbatenga digamu kankoto bienu gatere wuri ado lenki soba ke guna nokobe gene Dakar kenki gi lenki guna daga na leke karanga ada kotiman kotim po kore lite bawni serebe no ga berte ke wutu guna ira konanti e tampi burunga ado dimuro tanano nokobe gene Grand Medine banenga kenyan ki guna lenki seregabe guna kudo nan jofe e dimuro kuna agani gollu rakhu kuna a koti dangani burunga kha meteo a watu indine nanti harbi kuna kha hoke a wadu kengana dangi nukubi gine district sanitaire aga kafirin banenga aga ni jare ka kore beganunga linke kwari da masala koro dabare aga tengana kata khaso beoga nukunga yakhili oktober rosa kudo na famu yekine yakanu beno garatsino tamiro nagato kita ina kato pingu ke dabadine kuro humbe katengana kata kombe ke cancer ado sare ka ke cancer nguna ega kisina imokobe kenyan chuguni da kampanyo kore dabare kuro na famu ye kini soro kuguna nukubigene komina nganda banenga bauni yakaru kuguna asuri kuna bauni hoananga tutamu na pankware ne ke oktoburu rozbe oga nukonkuna magara famu ye tala lite yakaru kusurangane nukubigene sumbundu fonye aga komina bona aga ni seju kutie mbanenga kudo na jinkita kuna awakoto ni dangani burunga kenya nchukuna idakwananti municipalite begara proje korebe utukuna igakili suka be jango kudo lenke kota karankanu benu ganunga ado jare kanu kukuni na kato jinkita timokonga kenya nchukuna idakwananti serebenu ga kendebe banenga aga ni kominu bona ise uburu nga ira konanti magara kairin po kore liti dangane kengana dangi nyilina agani debe humbe gatengana kata ujunu tumi hada mareme iga anokonga nukubigini komin karu sose ika linke kwa lida konanti dagana leke karanga iwa kotanu mpo koron kita iga mokori kuna nukubigini departuma kawalak banenga ina here nya dagana leke kudo na kilunda bare bauni kako nganari iwa tampinu burunga ado igana watunto kita kuna kudo ni dene jare kanunga awa kotanu mokosire ona kibaru kunyamanti nukubigini frontiere kuralle mubienu ga nukubigini tamba kunda kutie mbanenga ado keidugo ida formation kore dabari ya bito hili nukonga kudo hoga tengana kata sakiro ke kibare nga ina famu ye talankita bauni frontiere ke kuna koti man koti nubienu ga dabari ne ina kato kane kuto bauni da konanti proje kore be igakili sen resilience de anda sababu kuro serebenu ga baka Geneve kuna igani especialist no igari kuro na kenformation kore dabari kunkura le mubeno igani kubigine tamba kunda ado kedugu banenga terinkaru marim linki kibaru nukwai chaba seka ado nganjopa yanyo dangani sawakenga katakani kuna ma kadisi segari ana kibaru tananu kinyanda kaye mandeng kane
3: Tirinkanu Usenu Janha, Salam alaikum Badi Maninkona Kamwelalu, Mbadinu Nala Kibar Diwato Felicita Radio Senegal. Ate Kibar Folo, Kaitan Rohan Kabi, Mimudonko Ate Meteo Tia Fanyamin Kabukunu Suto Kana Ate Nying Somandankan Dakar Sansan Kolmokono Mimu Ate Samati Amamba Bole Nyama Fanang Wale Ate Nahan Kabi Mimu Ate Berte Ate Dronko Anyantara Tala Nyaminto Abokata Wanyama Ate Nadronko Bi Kabo han kabi ate arembe service grand medina ka bukara borla wolto e bukara dana wolto ka bona gejewa kana fo grand medina no bota grand medina kana fo dakar san san kolmo kono kulo mi yalanko akoliata bakela yatina dronko usager mi yalanko e tel kata dronko e nin jahal bakatu mito minuti pertetal dronko e nyanta tale la do kulo nyin somandan hambo teazo siata bakke fam fang din kiral to tari tani na akoliata molbulu fam fang ayatina dronko han kabi jama fanani ko itani ko fa ko doron ko bi berte nyin mi yalan ko e kata du ka karto ta ka san wala ke samba wato wati doron ko ni information bi jito ko ka fa ko jiolu ta berte silo kanne e information sika ka di ju na wal fisate blog foka ba e ta fo e chang silo kan e man na futa kafrine ka ite non ko district sanitaire mi be kafrine e golle be sensibilisation kala min keta ate han kabi mi mu ate mi mu doron ka ate kansero la fannata ti min kam muta muso musiyato kata fok han kabiya sunjoto ye lancement campagne ki jemi ko octobre rosti commune ganda kulo mianan ko ye musu keme sa min siyato ti yole ta ka balo kiskisi do fonje ikoya suta bala ha namulunta ko anin kansero lum wala yatine be be kilaka be lamba mo be ta musolo ke tay fam balota ka kiskiska jube bar fanay be sensibilisation ke la dindu milan ko siyo be sanji kolondo kata fotanne nani sungutinu la fannata ti ki ke vaccine ni vaccination ke tadron ko numu nyin sa sati ika tanka male min seta dinin ke me fonti min ta ke vaccine jeto sumundu fonyi abe commune bonnala ko na raison de sieju bi tilo tadron ko mi mo projet ate sukabe jango wole wita don ka jio di la lele kolol to kulo mi an ko sewo ke ta jeto famfam e jio la fannato ti sewota ka nyink bi population mo bondi ate kolia min kono nyilin na be han ka bi mimu ate habitant a wili tan anin folati abe commune keur sosé le kono bitilo to dronko memu ate kawlak département yi population mol mil bi jeto dronko yi tani ko ka foko dronko bi nin ko liya ba katun silo mi sila fula dorno be keri mi yalon ka barkata o silol fonni ta rafo nyaato yi mom futa wol yatina to momi na man sakunda yi promet non campagne kono ka be silo de dala han ka bi france kula manki jeto e ba fra dron han ka bi yele dinkirata ka sika ka dede ye ka silol ta ka fare mil fanan chanta ye futandi bar fanami mu poste de santé kendoti yo fanan soto fomi satina musola wulu dinkira ise tankano ate saya manyaminto mbadi mandin kol na kam wala lum ben kibaro kum fala katafo ate kedugu nin tambatema kayten yon ko bi force de sécurité milalan ko bijeto wolle wita ka bakilim fakilin ate tamba dinkira to fokana kedugu lo zone beto ka kanta kanta nya beto la tilifula wucho kono nyen londitiol ye hakilo susa nyola mi mudron karka bi se munelandi no tablo kan foy se baraso keno nyamin ate terroriste li milyalan ko e ka so mol kanne ka falin sifa sifa nyama e ka dum mol tema waliyati na inin yin projet milyalan ko e ka fay sen resilience de bi milyalan ko e base tanan Genève le wol spécialiste mo wolti mi mo han ka bi crime organisé le fanata ti anin ko ong konar adano wot inin wol keta kilinti ka ta ka nyo hakilo bulandi kanyo hakilo an kabi kukuto kama na nyoe na nkalande tabulo kambe dengala na keto nyama dronko ise population mol tankandi no nying mantora mol ma nyaminto bar population mol ma kafoy fana e vigilance ko wala nyinti dronko ye nyalo kende ke mimbe nyamiri kono ya lon kulo mialan ko bi Senegal lafta ka fankanta la kende ke mbadi mandi ko na kam moy lar nyina muna banko ke baro tinga min ka wanal badi ma khadisi se chaba sek jeme wala be technico la fana to ti nga Dakar FM kol konton anin ka sen national min bijeto ala barakal manti nyanku na kayra la zo sane kasumaya
4: sumay kab hadisi se ndomu de safu mu kam ka jantene radio Senegal ni sal kami de machine na chaba sek jeme di popo ko palo kam ni chaîne nationale Dakar FM di station régionale pesa mi di mofalal man meteo elobne meteo de elobo fang ko na ka ke pour jate fuken fukara di jabu jeme rab di kapana kam Dakar di se suksa jopo kam meni koko kala ko ko ngolant ko jaw se haja solo nang di wala sindobo bukana ku yokoto bare kan manji mi bukona ku ngar suwoto so be jaw buke buko ku yoyoko fang nan dere Dakar kan manji bukona ku ngar BRT mo bus rapid transit ko kulabi lebi mati nan ku jaw mi beto di area ti Grand Medine kan menge ku ngolant ku jaw mati ko loboti nan BRT bus e kila jawto buranga bati yo mo ke mi kan menge ku kurire ban kuma jotu bon ko jeejaw mo ke medi ko jaw ko ngar rasoto sike be ringa di uraka wolila upurato jaate nula ba di district sanitaire yati Kafrine buko koko de fagman kumike di rajawmi di vaccination yati ku jangak be yeg di kasamta kanku labenya ko di literis di papa cancer yati on man je rajawmi di fila fori di bubajuma boli na kampanye eke la yankulo banya octobre di commune yati nganda ko kan yombare ko ko de wonko ko se kak manno ko puro jop kanja modi ko ngoran ko joksinile wankulo banya depistage global minye di esuke yang global nya sumbundu fo nye di komne yati bona region yati seju bo minye kubabaje mumel kami di municipalite di proje yang global nya suka be jango buko kusofori nya sile kolas dispose de sante tankuje mika suntino soape kubaje mumel kamat koko di esal fang kami balomoki di po proje yang global nya suka be jango Nuringa di suke yang kula benya nyilin yo lo yo tumamu kominayati korsose boko kumamang manuku senil urung wajaka na bejat kepura na kurunga okila di departement yati kaulak kone kungolantu kujaw se khaja soli nike kungolantu pop ejawban kumang minang fujamara funa kene kumanja pop ngaru bukan kesemute lebih lebih fangdi boko kumanjarit ay angwalene asofori mati urunga woli ujakut siwa tuya singwa nsija si chare pop mokono nya koko di eke manku fang manku jwanene urunga woli di pop kujwanen di kutep urangkulo binya kas de sante wala pos de sante man kungolen kusontenor mati bejat bajot wan kumang me di kasontenora kukila Nulo palo minye di epoy si franche di kapana kami di region yati Tambakunda kami polis di gendarmerie jaobe di kudwanye kami Tambakunda di kedugo babaje formasu yang kula kame kan bimati kuna kugaba nya angola kola kobe kamangen jak bunku na kupo si franche ra di kanumanyu buko kula pute nya noko kami di projet yang kula benya senes resilience de yomi gabuten nya mboki mi di baji bakan kanu manju ko kaso fori ban kom Geneve na boko ko manju mi wankulo be nya crime organisé di ONG yankulo be nya Conrad Adonayo roape be fang manoko poe di ko manje bunku ngala na kujumo olal na baje bu kula pote kanu ke lo di mafamola Ulobal minye rike ranumanje di ewanye kami Izra di Itea buko babaje proje ya no kujumene robe fang man kuwanye wankulobe nya sesam di olal muria manumanje kamenge kuronga bamanjo tumo di olal bare manje piwa fang di mafome mati Senegal kamate koko di fang man kumanje ne nang kumamange fang man kuwanye kanjamo di muria mukila mufa ma muri di ulal bare pop de kumanjan mo di mafamati Senegal global di numanjira jawme di petrole di pop gaz jawbe di kurange nya kone di kapana kami luga pan ko tepi central sola yomi central bar bala pambi yah man selampas yang di pop numanje ko ngolana ko nya courant si suka sami bom nya di bapala banu manje bubabaja nafafang panu ku ngolen ku sofore yoku rofang manu koy medu boko di ku bajo kurang nang ulape na wal ko me kamanje no lobane jomu di esale chaba sek jeme di ku palo kami chaîne nationale di cdm jaobe di manjimi dakar fm di station regionale spécial mi senegal jomu di esafo no lobuju ko raka jomala ko me di bulob mabe o mu jisob gatsa no matafuna ko fidi ko sumay

0: lu ëpp ci doomu Sénégal yi ci dëkk ak dëkk dëkkaan yi lañuy yeewoo. Mu doon ab askan boo xam ni su li ñuy gën a yëngatu moo di mbay. Mbay doon ab secteur boo xam ni nguur gi daf see sukkandiku bu baax a baax ngir rekk mën a am ay bëgg-bëggam lu jëm si wàllu économie. Mbay fii si biir Sénégal yan jéego lañ ci tekk ngir rek mu daal di am doole? Ana lan mooy ngeneel li? Yan jafe-jafe la baykat yi di jànkontal bés bu yàlla sàkk? Yan jeexital la mbay am si li nga xam ne rek moom moo di aalam bi? Ngir tontu yile laaj rajo Sénégal mi ngi leen di dig daje seen biir émission Mbay Mi. Mbay Mi doon jotaay boo xam ni si rajo Sénégal 92.5. Mbay Mi mu doon jotaay boo xam ni di ngeen si ànd ak Abdoulaye Ndiaye.
1: Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu niñ koy defee rek ñu dellusiwaat rek ci seen émission Mbay Mi. Tey nag ñu ngi ànd ak kii di Khalifa Lo moom moo fete fële ca machine ba di nuyu itam auditeuru rajo Sénégal ñi ànd ak ñun ci émission Mbay Mi ci waxtu bi di nuyu itam béykat yi yépp ci Sénégal béykat yi ci àdduna bi yépp ñu ngi leen di nuyu. Tey nag suñu gan di Bey Dingom. Bey Dingom mu ngi dëkk fële ca Datel benn tund bu tudd Datel nekk ca Niakhar. Moom la ñu dalal tey di béykat bu mag di itam artiste bu mag ñaar yi la boole. Moom day béy day wëy day riiti loolu yëpp da koy def. Xam naa ne sax temmu am lu laalal fii tey ci émission bi. Bey di ñu ngi lay nuyu.
2: Abdoulaye Ndiaye maa ngi lay fay. Yàlla nañu yàlla sëriñ bi defal jàmm.
1: Amin amin.
2: Yàlla nañu yàlla defal xiiwal daal.
1: Amin amin amin amin. Waaw Bey di yow yaa ngi bàyyeekoo Datel.
2: Datel waaw.
1: Datel fan la?
2: Datel de booru Ngayoxem la. Diggante Ngayoxem ak Tukar foofu la dekk foofu laa dekk Datel.
1: Datel. Waaw. Si ban commune la bokk?
2: Commune Niakhar.
1: Niakhar ngeen bokk wala Ngayoxem?
2: Ndax commune Ngayoxem waaw.
1: Ngayoxem ngeen bokk.
2: Waaw. Waaw commune Ngayoxem lañ bokk.
1: Ok donc yow artiste nga waaye itam béykat nga.
2: Waaw de waaw damay béy damay béy di riiti.
1: Di riiti.
2: Di tëgg.
1: Di tëgg.
2: Lépp laay def laal.
1: Mu mel ni sax tey nga bàyyeekoo dëkk ba de da nga doon def loo da nga doon gon góob wala da ngeen béy da ngay
2: kii ba de. Waaw commencé guñ nag ngóob mais xam naa ne àllarba. Ñu bari ci la ñuy commencé àllarba bi ñëw. Ndax dugub ji dafa sangu wu doon daal.
1: Ah dafa des ba léegi.
2: Waaw dafa sangu wu doon foog mu taw daal li ci nekk ci kaw noonu rot ci suuf. Waaw.
1: C' foofu ngeen toll daal.
2: Waaw.
1: Donc yéen bokk ngeen ci ñi soxla ndox ba léegi yéen.
2: Ah waaw suñu amoon ndox kay xam naa li ma gis fii mu taw Dakar gi kay su ko tawoon ca dëkk ba.
1: Barke démb taw bi fi amoon nii.
2: Non day wis noonu rek mais nag gis yi moom bët pu set lay wis. Moo tax ndox mi da jotlante. Mais tawul taw bu rëy.
1: Comme taw bi mu taw fi barke démb yooyu.
2: Fii ma gis fii taw bi ma gis fii Dakar. Taw ko fa.
1: Soxla woon ngeen ko fële dëkk ba de.
2: Bu baax fi mu toll nii kay suñ ko amoon kay. Mu am doole rek kon day suñu affaire gën a baax dina baax nag. Mais dina gën a baax. Waaw.
1: D' accord donc yow fi mu nekk nii lan yow ren lan nga béy béy di loo béy ren?
2: Man moom dugub rek gerte laa béy. Donc.
1: Béyoo gerte gerte bi nu mu tudd sax gerte gi béyoo si lu bëri.
2: Non béyoo ma ci lu bëri de. Lu yem rek laa ci béy ay fukki ci mbaar ak yooyu rek. Waaw.
1: Lu léegi lu waral loolu nag.
2: Tool yi la.
1: Non dama foog ne comme ni en général li gën a bëri ci gerte la ñuy gën di béy parce que di nga si am ngooñ di nga si am gerte loo jaay yooyu moo tax ma lay laaj.
2: Mais dugub ci la.
1: Bien sûr que dañuy béy dugub kay mais li gën a bëri dama gis ne léegi ngooñ bi ak itam gerte bi nga xamante ne di nga dem jaay. am si tuuti xaalis yooyu yëpp. Tax na béy aussi ñu bari ñu ngi béy li nga xamante moom mooy gerte ah dugub moom dañ koy béy bien sûr.
2: Waaw mais gerte it dañ koy béy nag mais dugub bi daal. Moo gën a baax.
1: Waaw. parce que ci lañuy dundé lool bon voilà
2: sérer mom su xamé né denc na falé fukki barigo dugub suuna xalam day dal gerté gum da koy bacc rek jaay tak lu mbay ci kër ga ñuy togué ay basek ay mbaxalak sagal am diwli nak yoy bax ci
1: légui bay di jamono ji lan mo ñor fofu ci dëkk ba waaw
2: dugub dal ñorna
1: dugub bi ñorna
2: gerté gi dem na bo be bo gañor dal yefi taxaw nit ñi sax titon nañu yalla mu bax mi na nga xamé dara tew ko moy def moy dindi ñu am ta mu door ñu nak taw degeentaan taw bu bax yo kat ne tek wa tek defar nako mom defar nako de
1: donc yow ci mbey nga judo da naka mbey nga xam
2: kim tolli mom mbey la judo mom la xam mom la yaro
1: mom nga yaro
2: waaw
1: legui mbey mom nak tay suma la don laaj fofu ci dekk ba di ngeen faral di tok di waxtane mbey mi lan ngeen di waxtane lu jëm ci mbey mi lo xamanteni dina ko gëna ñongal manam mu gëna bax gëna am njëriñ
2: ah waaw yefi da fek na ku bay sey bo pare ah be defar ko ba mu ñu ci kat nga di ko sax saxé baxut da nga wara taylu ah den ci sa yef dal so ci waré def dara it nga xaar ba mu jot rek mais dafa am ño xamné dañuy bay ni ba gis ko diko sax saxé mu téla jeex té ka koy jëndé juroomi dërëm suñ dé ba ci kanam fuk la koy jaay xam nga lolu war na sétat
1: bon am na ñuy ñew fofu sien di jënd li ngeen di bay comme gerté
2: ñun ñoo leen di dabi xam nga so baye yaakar mbay dem ba mu yak téerato dara ci ñen ñi dañuy nat ci li ñu am dem marché am nañu fay jënd ay dugub gerté koku jën denc kasta ko di ci wut bénéfice yoyep day am waaw loolu am na de
1: waaw mais fi mu nekk ni yeen du ngeen faral di waxtaane jafe-jafe yi nga xamantene baykat yi dañ koy am parce que toujours dañuy dégg rek ñu naan baykat yi dañuy am ay jafe-jafe war nañ leen jàppale ci lii war nañ leen jàppale ci lele wala loolu daa exwul si yeen
2: ah kay agsi na bu baax dañuy toog
1: légui yeen lan moy seen jafé yi ngeen faral di waxtane mom la laaj légui
2: ay matériel rek ay machine ak ay luñu suy ci
1: kaw
2: engrais waaw lolou dal dañ koy day am jafé ndax xam nga né lélek nguur gi joxé ñen ñi am ñen té duñu am
1: OK.
2: Waaw.
1: Légui yeen su ngeen nekké ci tool yi. Su ngeen nekké ci tool yi amna comme mag ñi nañ ko daan défé suñ nekké ci tool yi di bay bé seen yaram tang.
2: Waaw day am.
1: Dal di jël ay wëy bakku.
2: Waaw bakku
1: waaw. Kañ seen bop.
2: Xol ba set guuy. Mu tang jër.
1: Waaw.
2: Ba paré ñak bay siit.
1: Waaw.
2: Yom nañ wax dé suñ jappé gop bi gop bi ak gemé mi ñoy and mbay solo ni rek mbay solo ñen ñi di tangoré manam wolis
1: wa
2: amna pa bu nekkon sun dekk yalla nako yara yaram muy geej fay suñ newon allah kubar gudi dem na ci tol ba lay nelew da ngay deg la muy wax ca tol ba bala betset mu am yendu mu bay li lepp te fay
1: donc mom fajar la dan dem
2: fajar allah akbar kay mu dem
1: manam li ñuy wax premier note
2: waaw aso ka ko fek di fek nak l'air bi neex day wax tal du bay ci lendam mais leer bu su nexé kañ bala becc mu am lim doon wer ci becc bi dal bay nako bu yak waaw
1: fekk nit ñangi neew
2: bari rek waaw
1: fajar bobu lay dem
2: waaw fajar bobu lay dem bok ko trop
1: di be ay ileer ileer
2: waaw waaw amul machine amul dara xana xamone sax mbeyum ileer mo gën mbeyum machine
1: moy gëna set de
2: dina set dina bax mën nga ci bay touti mën nga ci am saxam jurom do touti
1: man kay def nako bay nako ñun bay nañ tol bay nañ ay tol lemb ak ay ileer loxo
2: waaw
1: waaw lool mom jaar na ci bay nako wa legui yeen fofu amna nu ngeen don xana amna ay woy yo xamne da ngeen ko dan woy di kagn sen bop ci yoyu ci woné sé
2: kan ku nek rek so tangoré man nga kagn ba nga
1: yow mi xana mo ki yo danoko danoko def
2: ah man kay lélék ma tangone ba tang ma sété xalé bu jëgël bu ma nop ci ci dék ba may tout tram rek di tangor di bay lo xamne waaw waaw
1: non nga ko dan defé
2: waaw waaw amna ño xamne suñu tagore dañuy sét kuñu bok rek di tout sen terre tour nak gëna tangor di bay lu reuy
1: suko defé doto yegg ki bi dal
2: doto yegg dara waaw waaw ah mbay baaga deb lay
1: djegel ki bi bay baxna kay teytam
2: baxa ci
1: teytam amna solo lol legui nak ñu gis ne dañuy faral di wax lu bari ci li nga xamne te mom moy jiw ay joxe jiw bi ngor gi joxe na jiw ngor gi joxewul jiw bu mu joxe mel ni la mel ne la mel ñu nan baykat yi dañuy faral di denc seeni jiw wa lol yep yow fo si taxawé yow
2: waaw ndax da ngay bay ba paré ba té do am foko jaayé
1: do am foko jaayé
2: waaw ndax pour nga jaay ko rek problème la
1: ah xana ngor gi du jënd gerté bi
2: ah day jënd mélé lék xam nga xalangu mom dajul souf
1: waaw
2: lék moy jënd bu falé yé vi jé xal bi jé ñi tam def ngul mbap manam mbapatu
1: waaw
2: moy rek dem jaay ci marché
1: wala nga am sa soxla rek
2: waaw nga am sa soxla mu tar rek nga dem dekk biñu wax ki fofu ñu jaay xobal ak
1: ci luma yi dal
2: waaw da ngay sef sa juroomi saaku wala juroom benn saaku mbala fukki saaku fajaru suba tel waaw dem jaay da mën nga dem fa ñuy def juroom benn fuk nga dem fa ñuy def juroom fuk ak juroom nga dem kina bambe fofu rek xobal ak yoy waaw so demé fofu ay juroom ben fuk
1: donc yow bay di ngom di baykat di tam artiste dekk datel di ben tundu bu nek ci commune wo ngay xem donc yow fofu nga dekk donc yow gem nga ne fi ndaw ñu bari suñu amone souf bu doy ci dekk ba suñu amone souf am touti xana peut-être financement am touti ndox ndaw yi mën nañ tok baña ñëwati Dakar parce que gis nañ né bari na suma yu mbokk ñu bari ñu ngi fi Dakar ñu bari ño xamantene xeyna ku leen joxoon loolu proposer na loolu jappal leen ci loolu mën nañ delu dekk ba dal di bay
2: waaw
1: gëm nga né suuf ci mëna joxe loolu itam
2: bu baax gëm na ko suñu amé engrais ak lepp ñu jappalé ñu ñen ñëpp do ci ñëw fi ci dekk pla ñu tok di fa liggéey di am dé
1: dañuy bay nawet di bay nor
2: waaw waaw bay nawet di bay nor bok nañ ko dañu amul kiyam rek dolem waaw
1: ah du yeen am ngeen souf no
2: am nañ souf mais souf di da ngay dem ci benikar mo wara am tol yu bar lañuy am mot même so ci wolé lu mot fukki fan ak juroom bala fukki fan mu jeex tout lay doon ken ku nek dal li nga am doyu la ndax kari dañu yokku
1: ci souf ci yokul
2: ko ci souf ci yokul te da ngay dem ci ker ñu xaj ko ñenti cer ñenti cer yo xam nga seen bay su nekk ken
1: waaw
2: ñenti cer yo ken ku nek da ngay dañ lay dagal ci tol ba
1: comme borom keur gi su amé xeyna ñaari soxna wala yu mel nonu
2: waaw ñaari soxna wala ñenti soxna
1: waaw am ay doom dañuy xaj ku nek di nga mëna wara am dal cër
2: waaw
1: ku nek dinañ la cëral dal ci souf ci
2: waaw waaw
1: lo fo xamé né mën nga fa bay
2: waaw xam nga loolu lañ lay cëral nak
1: waaw
2: dula doy
1: parce que souf ci yok wul wax nga ko légui
2: sa buñ waxé né woli jot na
1: waaw
2: am na ño xamé sax suñu yolé juroom ñetti fan mbala juroom ñaari fan jéxal bu yag xam nga loolu kon souf neko fa té xam nga né borom kéra ay doom mak ay jabaram suñu wolé kay juroom ñetti fan mu jeex tol né ko fa mais borom kër suy ak ay jabotam suy wolé ba am ñaar ki fan dina wolé al dé waaw ndax wolé rek moy nawet
1: woli
2: mbay mi yépp wolé la
1: woli moy
2: moy jël dugub ji bay ko defar tat bi organiser ko bam rafet
1: nga jël ci defar ko dindi ñax bi
2: waaw dindi ñax bi organiser ko dem rek ba mu set wécc su tawé nga bayar ko ak machine
1: mu dal di dem
2: jog waaw waaw su ko yalla defé dugub bu la ci def ni laal ni da ngay fogné paka la day deugar bax rafet waaw
1: donc yeen fi mu nek ni engrais bi nga tuddu legui ak jiw moy sen jafé jafé
2: waaw moy sen jafé jafé ndax lay la ñu jox ni jiw
1: bi du baax wala
2: du baax de rakal lay mon ak diwlin waaw engrais bi tam leleg bene kër gu ne xam nga ñoom suñu gën engrais ba paré ba war ko jox nit ñi ñi koy ñi bay dañuy gënal chef de l'as lim wara am chef de l'as it laaj ay identité
1: ku gañ manam suñ comme suñ ñëwoni datel sa dëkk suñ ñëwé fofu bëgg joxé engrais dañuy dem ci chef de village bi laaj ko ñaata ñël ño fi nek wala baykat yi ñu tollu fi après ci fofu lañuy basé pour joxé engrais
2: non du nga ñew
1: wala day ñew rek joxe engrais nonu rek après na chef de village bi sédelen
2: dedet
1: ah demé non
2: liñ lay wo nga yo xam ci commune ba
1: ah commune ba lañuy woté
2: waaw ci ki bi fi ñu def seko ba
1: waaw ci seko ba
2: ka dak bu nek nga wo sa chef de village
1: ah chef de village ñoy ñew
2: waaw ñoy ñew ak borom sa ak ñi wara am yépp
1: ñi wara am moy baykat yi
2: chef de village bi nek fi ké nak fé ñu chef de village nangam jël nangam saaku chef de village nangam jël nangam saaku yaak say wa dekk
1: waaw
2: ken ko nek jël ber falé
1: waaw
2: laaj identité yi ngeen def lotor rek wa ku wara am nga gën
1: donc ñepp mënuñu am
2: su ko déwé ñaari saaku non mom amon na ci sax bari sa ko ren mais engrais dafa bax ndax fi mako laal rek ak fi mu yem so fa demé twarka la
1: bon engrais biñ lay jox kay baxna
2: de
1: moy engrais bi ngor gi di jox wala
2: waaw baxna mom ndax man amna tol bo xamné dal bayna ko lu tolok juroom atay amul dara amu sax benen jël xawma sax ci benen mais mi mako touré engrais ren mom man sax gëjë na xol tolok ñaar ko fal mais dama waru
1: xeyna souf si mo xawon de dafa commencé
2: won de mom dafa dé
1: dafa commencé won de
2: waaw dé na dé sax dafa dé ci bopam so jiwé té dafa suqi
1: waaw
2: dafa engrais
1: waaw
2: so waré am fukki tak juroom ngay am bala ñent waaw
1: ok légui yeen da ngeen di bay itam comme ni lenen li à part gerté gi ak dugub bi da ngeen bay lenen
2: waaw dugub suuna rek ak basé lañuy bay ak gerté lolou rek lañuy bay
1: ñebé
2: mom dañ koy sarxal ci biir rek xam nga ñebé mom dafa yom affaire soy jiw so tibé loxo ni su ci gerté gi su defé ñaari gerté def ben dom ñaari dom
1: ñebé
2: waaw yépp saxando nga jiw ko ci gerté gi
1: su ko defee itam day ànd ak ngooñ bi.
2: Waaw waaw, soo demee tey tey kay soo bëggee reer cereeg cereeg seb ñebe da ngay leer bu reer ba suur dafa saf saf fi mu toll nii.
1: Mooy cere cere cere base wala.
2: Cere base waaw. Waaw yàlla bar na nga am rakkal.
1: Rakkal.
2: Rakkal wala gerte. Moom kay suñ la ko taajee kay day mel ni kii neex la de fi mu toll moom seb moom bar na.
1: Seb seb mooy.
2: Mooy ñebe.
1: Ah seb
2: ñun seb lañ koy wax.
1: Ah seb seb
2: ngeen koy wax. Waaw olof nag di ko wax ñebe.
1: Ah seb ci séeréer wala.
2: Waaw
1: seb ci sem.
2: Non non seb moom.
1: Seb
2: ci wolof mooy olof rek.
1: Olof.
2: Waaw olof it di ko wax ñebe. Ino ñun séeréer añaaw woy lay ànd añaaw.
1: Waaw mais est ce que nekkul de donc seb seb la tudd ci wolof seb.
2: Waaw seb la tudd ci olof de.
1: Ah seb la tudd ci olof mooy mooy ñebe bi.
2: Waaw mooy ñebe bi. Waaw.
1: D' accord léegi yow fan yi gisoo gisoo kii ministre bi bi nga xam ne moom la ñu jox kii di mbay mi ministre bi yor mbay mi gisoo ko fan yi mu ngi def tournée gisoo ko déggoo ko fenn yow.
2: Non dégg naa ko mais man nag gisuma ko ndax xam nga suñu dekk dafa amul courant.
1: Waaw.
2: Datal amul courant.
1: Amul courant.
2: Waaw.
1: Waaw te itam ngeen déglu rajo yi.
2: Waaw rajo yi moom temps en temps rek. Xam nga téléphone yi yàqaaw léeg-léeg nga gis ku def di ci téléphone am dootul. Toppatoo rajo. Man moom damay déglu rajo damay dégg moom mais gisuma.
1: Mais dégg nga ne mu ngi def tournée.
2: Waaw mu ngi def tournée waaw dégg naa ko moom.
1: Léegi tournée boobu muy def noonu yaa ngi dégg li muy wax ak li mu waxtaan ak béykat yi.
2: Waaw mu ngi waxtaan dégg naa ko de dégg naa mu ngi waxtaan mais man bàyyiwuma ci xel. Waaw.
1: Dégg nga ko am ngeen soxla yow loo koy yóbbante.
2: Xanaa gëj noo jàppale rek ñun béykat yi. Waaw suñ ñu jàppalee rek de looy wowti Dakar moom soo toogee seen dëkk te ñu jàppale ñu am ko.
1: Waaw loolu dëgg la mais xam nga aussi tout le temps dañuy ne naan jàppale jàppale mooy li ma lay wax rek xam nga nit ko si mun nga wax ne bëgg nañ ñu jàppale ñu ci lii bëgg nañ ñu yombalal ñu lii du dëgg ah comme bari na fi nga xamante ne am ngeen fa ay jafe-jafe tudd nga léegi je crois engrais. Tudoo ko
2: engrais.
1: Ak jiw.
2: Waaw.
1: Ak leneen. Yoo xamante ne mun na yombal seen liggéey. Ak matériel. Ak matériel tudd nga léegi matériel.
2: Waaw matériel waaw waaw ay machine.
1: Ay machine.
2: Waaw waaw.
1: Comme yan machine parce que
2: yéen. Machine jiw ak machine mbéyu. Machine bii béy.
1: Machine béy.
2: Ak bii jiw.
1: Ay hu.
2: Waaw ay uyu baax.
1: Uyu uyu ak kii machine sunwaar sumwaari.
2: Cumwaar.
1: Sumwaari.
2: Waaw cumwaari waaw. Machine jiw mooy machine jiw.
1: Waaw machine sumwaar yi waaw.
2: Ndax léeg-léeg nga gis koo xam ne dina bëgg a jiw si xam nga jiw moom su yàlla tawee première bi. Première taw. Te jiwoo bi am ñeenti fan ñetti fan. Yaay mujj yaay am bu ndaw bi.
1: Bu ndaw bi ak bu mag bi mooy lan.
2: Bu ndaw bi ak bu mag bi mooy man am naa machine yow amoo machine. Yàlla taw. Taw bu tooy.
1: Waaw
2: ma jog a jog takk sama fas di jiw. Itam nga def nii te xaar ba rek ku njëkk a pare jiw abal la. Xam nga kon man mi la njëkk a jiw maa lay gën di mag la gerte.
1: Dégg la.
2: Waaw.
1: Léegi gerte bi fu mu toll jamono ji yow sa gerte sax na non.
2: Sax na. Ba di tiitoon na nag ca fan yële. Mais yàlla ñëw na ba defar ko. Defar bu rafet taw bu baax mu yokkaata nekk kii à l' est.
1: Waaw.
2: Waaw.
1: Mais est ce que fi mu nekk nii pepp gerte yi est ce que kii xaw nañ dis tuuti.
2: Bu baax. Soo demee buddi gerte kay.
1: Waaw.
2: Nga yey de.
1: Am na gerte léegi.
2: Waaw am na gerte de te xam naa balaa muy am ay fukki fan ak noonu sax gën a dëgër.
1: Balaa ñuy dugg ci novembre bu baax.
2: Waaw balaa ñuy am daal fukki fan ci kanam.
1: Ci novembre.
2: Dina dëgër bu baax ndax tooy na. Taw bu ndaw boobu muy taw su tawee tey suba taw suba ak taw ngoon. Par taw tuuti.
1: Waaw
2: dañoo jàppale te xam nga taw su bëree rek. Bax ba ca suuf ak bi ci kaw jàppalante. Moo tax léegi dafa commencé waat nekk daal bu bees. Waaw mu ngi naat na trop mu toll nii.
1: Te loolu moo baax ci gerte bi.
2: Waaw waaw su xasee woowu ba ne korog soo ko su tawatee it. Gerte gi dootul li muy samp ci biir. Day màq suuf. Waaw dina samp am gertu yu bari mais bo ci laal ni
1: day am souf
2: waaw loolu la day am souf ba ngalawu kafe
1: waaw te loolu tank mu ngi taw rek loolu
2: do am waaw day sam normal
1: day normal
2: yor dom bo xamne soko soko dine ni nga mën ci yey ba sa gëmañ fess waaw
1: donc légui ngeen commencé deqi xana de
2: dedd jotagul de fokk ñu gob ba pare
1: ah deqi bi côté novembre yoyu
2: waaw gob defar légui dal ci ki lañ jublu ngob waaw
1: ok légui bay di ngob amon na ay at fokk na ñu koy def ba légui sax ci dekk ba dañ doon organisé par groupe ay groupe ay jeunes
2: waaw
1: fokk na jigéen sax dañuy def lolu def ben li ñuy wax mal ci CRR def ay groupement fi ay groupe ño xamantene dañuy borom toli dañuy santané comme su waxé né tay altiné bi tay dama am santané ño xamantene groupe bé ño ñew béyal ma suma tol nga jox len nag wala nga jox len xaaliss wala nag lolu doon am ndax mu ñu mu ngi am bi
2: lolu nak dafa tanaka dafa rare suñu bord xam nga légui soula yalla may dal nga mëna bel sa bop nga bay santane légui sax danaka amna rek mais bari wut
1: parce que ndaw yu bari nekatuñu dekk ba wala
2: nekatuñu dekk ba ñen ñi sax di bañ santane
1: ah dañ koy bañ légui
2: wa mais amna fo xamne lu melni ki nga yoxem man gis na fa jégi dañuy bolto so amé ñenti mbam ñetti mbam dang koy def ci sa saret ak ñew jox jégi amna ku len jitul
1: waw
2: ne len dama bok ñu xol ni dang koy xoli rakin ciak lañ koy def
1: ah lolu pour xoli bi la lolu jigeen yi ci yoy lañuy def
2: waw xoli nga ñu fa
1: nga fay len
2: nga fay len amna it gis na fa ay xalé yu goor ñom dañu ay lu tolok ay fukki ñaar ki xalé yu goor so demé dal bes li nga bay dal boga boy
1: waw sa tol su bëgg boy nga wo len
2: waxtan ak ñom ñu ne joxel nangam xamna suñ faxeye mom bala ñi ñi bi lola jeex
1: wa mo tax mala lay laaj ndax lolu mu ngi am ba legui parce que
2: mu ngi am ba legui de
1: parce que lolu ñu ñun ñi sax ñep jaar nañ ci
2: wa ko amna nak dekk yo xamne pour beyal nit nga fay len dañ koy bañ xam nga sérel rek
1: deet man kay li tax ñi koy bañ la bëgg xam parce que lolu bari won na té gis na sax ño xamantene dañuy jël ño xamé dañuy ñëw norlan ci joggé yenen dëkk ñëw ngeen fay leen ño xamé dëkku ñu fi sax nga fay leen ñu dem ci sa tool dila koy bayal
2: xam nga tax ñuy bañ loolu man mën na nek suñu dëkk tay nga ne bay di dama bo nga bayal ma tool bal ba nga gobal ma tool bal ma fay la
1: waaw
2: man loolu la rus man ma jobale ko sama bop té suma ñëwé Dakaru do gisé panu bu yenu buñ la yenn sax nga yobbu ko ci marché ba marché tilène ñu fay la nga yenn ko lolu moma jaaxal li nga jobba def sen dekk té so gëné diko def lolu noko gisé Abdoulaye Ndiaye
1: lepp ci walu liggéey bi aussi walu liggéey bi la donc mom lolu mo

0: waaw
1: waaw won ko ne gën ñoo dimle bu baax
0: waaw
1: ndax kon ka ñun mënuñu te amuñu te suñ tool yi moom dañoo oyof te it amuñu luñ leen béye lu mu tuut tuut am leen lu ñu béye war nga ñoo dimle gën ñoo jàppale loolu di laaj ko ko wax
0: waaw moo tax ma wax la loolu
1: waaw loolu la
0: ma ne ko soo tey soo amoon yóbbante boo koy yóbbante moom ministre bi ci tourné yooyu muy def xam nga di nga ne dégg nga ko
1: waaw dégg naa ko
0: voilà su duggoon tey nga yoxeem jéki rek gis tool nii rek ne xaaral ma jàdd xool tool bi kan mooy borom tool bi fekk du ko xam ke waaw mu bañ a xaar rek comme niñ koy orienté di koy won yenn tool yi muy xool tool yooyu nii waaw loolu laa nekkoon di wax nii donc mu ngi noonu
1: ah ndimbale bi daal en tout cas baax na ci Abdoulaye Ndiaye ministère boobu war nañoo dimbale de xam naa daal li ma war de seere de su amoon lu mu béye am tool bi mu bokk xam naa ne du boy la de fekkee ne fit la donc ak xol dina béy ba bëgg a dee waaw mais matériels daal manqué nañu xam naa ne moom engrais bi moom lu mu gën di bari yëf yi baax de ndax léeg-léeg nga am to gis léeg-léeg ma gis koo xam dafa am tool bu tuuti dem jël ñetti saako engrais
0: mais kooku dafa am moyen voilà
1: waaw waaw xam nga moyen yi moom dafa am moyen bu rëy ak bu tuuti ak bu secondaire ah
0: kooku dafa am lu mu jënde engrais
1: waaw
0: ah
1: waaw waaw
0: après dem jëndal boppam
1: waaw
0: waaw
1: dem jël ñaari saako lijanti rek ndax am na noo xam sax soo ko bëggee jënde ci comité rural bi te sa ñee amuñu fokk ñu détourné la nga jël benn keneen jël benn keneen jël benn xam nga ngeen mën a mos yeen ñëpp
0: ah duñu nangu yow nga ñëw nga jënd lu bëri
1: ah soo bëggoo jënd juróomi saako tey te kii nekk fii bëgg a jën kee nekk fële bëgg a jën nga bëgg a ñëw def doole
0: ñeneen ñi duñ mën a am quoi
1: déedéet kon duñ mën a am di nga jën nag benn su baree bu bari ñaar saako engrais saako engrais mboq waaw saako engrais saako engrais mboq nga am ci benn bu nekk engrais engrais mboq ak engrais dugub bokkut
0: léegi béy di foofu ca Datel mbéyum mbéyum kii bi rek ngeen di ngi béy ci nawet bi rek ngeen di béy wala ci noor bi ci noor bi
1: noor bi duñu béy de
0: noor bi du ngeen béy
1: déedéet
0: lu tax du ngeen béy noor
1: noor ndox mi la ndox mi la encore
0: xanaa foofu amul ay teen
1: am na ay teen
0: seyaan yooyu teen yooyu am na fa
1: am na ay teen mais xam nga soo seetee rek amoo
0: da ngeen tayal xanaa da ngeen tayal
1: du tayal def amiti ndax soo bëggee béy lu bari ba pare dem gor ay katak
0: mais da nga koy loolu laa la da ngay tay da ngay tayal waaw
1: ah foofu nag
0: da ngeen tayal parce que yéen foofu soo béyee sa soo béyee nawet ba pare béyum nawet bi noor bi su ñëwee ñaata weer la di nga toog ñaata weer toog rek
1: ah déet am na ñoo xam ne kay dañuy góorgóor di def ay jaxatu
0: moom laa lay wax
1: jaxatu mais tool bi du daanaka du toll nii sax
0: du yaatu
1: déedéet parce que
0: mais tool bi nga béy ci nawet bi soo góobee ba jël lépp yóbbu kër ga ah da ngay ñëw defaraat tool bi ah jéem a ut ay kii ni nga ko waxee yaa ngi foofu ci àll ba kay jéem a ut loo xam ne
1: ay dégg ak yooyu
0: waaw di nga ko clôturé daal di defar say jardin
1: mais li nga war a clôturé ak ay dégg di nga gor a gor te it gor bi sax am soo soo laalee am na garab yoo xam soo ko laalee
0: dee doo laal garab yooyu kay
1: ah looy la kon nooy defee nag
0: doo laal garab yooyu de garab yuy tere kay doo ko laal non li nga mu ne clôturé foofu kay yomb na nag
1: lu mel nan
0: non laaj naa la ko ci àll ba nga nekk loo xamante ne mun nga ko clôturé kay day yomb
1: nga jël sa jaas bi de gor ba oyofoo rafek la fa
0: déedéet doo li ma la wax doo gor garab yi
1: nooy defee nag
0: déedéet doo gor garab yi
1: nooy def
0: am na loo xam ne mun nga ko am na kii nekk foofu yoo xamante ne ñu ngi si àll bi foofu rek yoo xam ne dañu am ay dégg nii du ay garab yu mag yoyu waxuma lolu yoyu man nga ko defé rek nga clôturer sa
1: mais lolu man nga tak sa saret tay dem di gor ay dem noy ndawak yew xam nga da ngay tok ba ki yor garab yi ne dar su ñewé di nga ñak lo xamné fogo ko ci lolu ngay gor gor garab yi ndaw yoy ngay xouf té ñom ñuy santé né so amé kat ta tol dang koy gëna yar
0: kad waw kad kay day indi engrais
1: wa may nekul kad dong
0: kad day indi engrais
1: wa lolou yep nak suñ la fekke gati ko kor
0: dede do gor kad
1: lay gor nak
0: man yima lay wax yoyu degolima la amna yo xamanté ki yu ndaw ya ni rek
1: yu ndaw wa yu ndaw la may yu ndaw yoyu xam nga day dun soñu wé xouf ko
0: non non waxuma wax dafa am ay deg yoyu day jamaté ay deg yi may wax yoyu
1: yoyu mo fa amatut
0: voilà lolou la lay wax nak man yi may wax ni kay nekul garab yo xamne dañ koy utiliser ki yoyu ci all bi lay nek ken duko lal parce que yoyu moy garab yi nga soko ki rek mu jam la xamna numu tuddi ci olof motax munuma ko wax voilà donc ay deg yoyu mun nga ko
1: ndom bolé ndom
0: wa ndom ci sére yoyu nga xamne mun nga ko
1: utiliser
0: voilà ñep xamna yoyu kay mun nga ko utiliser bon lolou motax yeen munu len def mbey mom
1: wa me fekkon sax amna lu melni ki grillage bu gudd bo xamne mon na dem delti
0: di nga am ndox
1: so talé mu dem ci tol bi
0: wallahi
1: mo arrosé su dé su dal pour dem tol bi yow mon nga def sa raccord mu dem tol ba ngay rosé nga xam nga itam bëgg jukki fukki panak na ngam di rosé
0: ay pa ko
1: dafa metti dé
0: day metti waaw
1: fa kon suñu ten bobu koy amna machine ndax gis na ten yu am machine berab so waré roos rek amna mbalka bu nek fi nga def ci ay raccord
0: waaw
1: ngay def ci mbalka bi muy dem yeyep amna
0: di
1: na ko de
0: di arroser
1: waaw di arroser ba nga def fofu so def fi mbalka nga def fofu mbalka ca bir su fesse soko ki ci ngone mom fesse pek nga couper bu suba nga xey ci lolu falan ci set bi nga rosé nga xey rosé du yat ko dem ñibi waaw xam nga itam yor poli doro ci di nga toy de te nek mag
0: day metti
1: wa te xele gore nek ñu ngi dakaru kon ku nek ñu ngi dakaru waaw
0: mu lay nga yakane xali gore ngay wax nonu suñu len defalon lolu yepp est ce ñu bari duñu delu dekk ba
1: lol su amone fofu ñu dag fofu hectare rek té ñu xamné li mom li ñu am Dakar sax li ñu am fi mako gën
0: waaw
1: ah mu ngi melni ki rek suñu ngeewel gi day am estan bo xamné dem Dakar ngeeweli tok seen dekk ciet yek ngenté yi day am air bo xamné Dakar sax do ma fi gis xamna Dakar suma fi ñëwé demay son
0: deug la
1: diwaan mé falé ciet lo dem mëna wax dang waxuma nga tegg waxuma nga riti nit ki ñëw ni la waxal ma nangam nga wax bu xolam toy bala ngay joggé fofu
0: nga am dara
1: di nga am mom kay ben pécek bon nga ci ab 15000 bala 20000
0: deug la
1: su ko dé nak ñun ñi togaté fi nord mom période ciet yek ngenti yek yoy man duma am artiste yo xam sax du ñëw Dakar so feyeko wut kay amo fi loy feyeko Dakar dang koy baye ba yoyu passé su ko dé su pa nang nga xaj nga xoss lo ji Dakar
0: deug la kay mais mbey est ce que mbey mu ngi dundal baykat
1: bu bax waaw mbey su la wore ne amna dug bo xam sa bu ma joggé tok ci base ba nga mbaxal ci ba nga xamne sama nek bal de dem na ci to lok fukki barigo
0: fukki barigo
1: dugup lo amatu bi sa xol
0: lo def
1: geser la yaakar ay ray ngelem so xalaté man mom amna dugup man suma amul tebit man na def lax sa xol dalay dudal
0: waaw
1: da ngay fogg sa ya fi mom
0: so amate touti wéccet rek ka def dépense ben waaw ka def sa ciep so amul it nga jël ci sa dugub rek
1: waaw mais li gëna bon awma dugub ay man de suma bëggé ci raxaw mo fan lay jëne 7 kilo problème dug na dé
0: mais so xalaté né denc nga fukki
1: bari go dugub
0: fukki bari go dugub ya ko mom
1: sa xol bi day nat do ko jedi waaw
0: bon nak bay bay dugub bi amna solo
1: torop amna solo de ku ko ci amul de amo dara ndax tiebu kefe soko leke ñenti wer yo xamne le ko dugub dara suñ ko tajate sax ni ngay def waaw
0: donc legui bay dingom fi mu nek ni nak ñu ngi waja jéxal émission bi dé
1: waaw
0: donc amna ño xamantene xeyna mag ñi dan nañ ko faral di def wa tudon nañ ko wax nañ ko légui ci émission bi donc mu nek yo xamantene dal xeyna dafa bokon rek ci mbey di bay di kagn sa bop lolu nek na li nga xamantene xamone ñu koy waxé légui xeyna mu ngi am ba légui way dal dan na am di bay di kagn sa bop yoy yeb dan na am ci mbey mbey légui nak dem nañ be pratiquement légui machine ñoy bay han tracteur yek yoy
1: waaw
0: te xamna ne fofu ci datel mom est-ce que wax datel rek way commune nga yo xem est-ce que bari na fa ay tracteur yoy mel xamé ñoy bayal ño leen di bayal yeen
1: ah man de gisumako sun dekk man na nek nak nga yo xem mais man gisumako
0: yeen su ngeen soxla tracteur wala machine yeen machine yu leen wayal fan ngeen di dem du ngeen dem ci commune ba
1: ah man de mazumako gis sun dekk mu bay sifa mazumako gëte
0: wala yeen da ngeen amul ay hectare tol yu yaatu yoyu quoi motax
1: non amna ñu ko fa am mais amna ñu ko fa amul mais amna ño xamne suñu xam nga tracteur mom soko jëlé dang koy fay
0: wala mais seen hectare yu yaatu yoyep ay fas ñokoy bay fas
1: waaw amna ñu fas yu bax waaw yo xamne amna ño xam sax seen fas dafa xeb seen nawet
0: waaw parce que defek nga am tol bu ndaw
1: waaw tol bu ndaw ku melni man amo sama fas mom ak sama jiw geuk sama fas su xeye bala mi lima am mu jiw ko su xeyate bay ñet tol bu mu am xey gontu mu jeex
0: xana yo amo tol yu yaatu amo tol yu ki
1: amo tol yu yaatu te ya fi day yokku
0: waaw
1: njabot bi dañu yokku waaw
0: deug la kay donc comme do ñu
1: bi dal war na yo dimlé bu baax ndax dimlé dal dimlé baax ci baykat yi dé baykat mom xam nga baykat mom limuy am Dakar su amé lu ko op dék mu juddo dootul ñew Dakar
0: dootul soxla dara Dakar
1: dé dé mu nga mel li ma la wax légui rek
0: dégg la kay
1: su programme yi jolé bu gatuma dug Dakar da xamna limuy am ci alba ci guerni duma ko am Dakar
0: wa legui do ñu may tuti ci na ngeen dan woyé bok fofu tol ba
1: wa lolu mom
0: ñu tejé ko émission bi bok
1: wa mais xam nga legui yow so bay soy bay ba tangor lolu mom lolu sa xam xamu bop lay doon
0: comme lan comme ban genre way comme bo xamanteni yow dang nga ko
1: xam nga ci mag ñelelek nit te bay ba mu yag mu teb ne mbay solo mbay solo
0: waaw mbay solo
1: mbay solo nak koku day mon LR dekk bo xamne yow so taxawé di ko xol da ngay fogg ki sax da koy ñango
0: waaw
1: yaangi dekk
0: waaw
1: fofu nak ah sa xam xamu bop ngay waxati
0: waaw ma ñu ci ben rek ben voyon way ci jaxale émission bi jaxna
1: ah lol de la la mëna wax mbay solo dal la ci japp encore tangor yow soñu yakay sam bu mi nga sol day melni ki dang ko ne ci xop ci bir ndox
0: day ñak
1: waaw
0: ok
1: ah bu ñek da nga doon ñew ci diggu tol ba def li ñuy wax sagandok nga sagandok
0: li sagandok
1: yow dal da nga ñew commencer ni
0: waaw
1: di def ni comme ça ni rek
0: waaw
1: ni dina dem ba yaatu be sax yaatu di def ni da ngay xel di tok ni di wër mu jek bo sa tankay di def ni
0: di wër
1: waaw mu nga koy dem ba tol ba jeex da nga jot digalo ba
0: d'accord
1: yi de
0: lolou yep ci mbey la
1: yi de
0: mais lolou amatul
1: lolou amatul ndax xam nga ne bala ngay tang machine ni jeexal mbey mi
0: D'accord.
1: kon Abla Ndiaye yaa sa moroog a fi jàmme.
0: Amiin amiin.
1: wax dëgg maxey sim naa tee saax init.
0: waaw waa Datel.
1: Datel faa ngayooxem foo Ambokodan. foo ngoy fop.
0: ñëpp.
1: wax dëgg maxey gid maa den fa Alhaji Moussa yi Alhaji Hamadi Thiaw yiin foo président comité rural mbaax na in Demba Diouf.
0: waa kay jërëjëf. yow itam ñu ngi lay gërëm Baydi.
1: waaw
0: Baydi Ngom moom la ñu dalaloon Baydi waxtu bi jeex na de.
1: waaw yàlla na fi jàmm yàgg.
0: amiin ñu ngi lay gërëm bu baax ñu ngi lay jaajëfal Baydi. donc mbokk yi ñoom tam fii la ñu yem ci émission bi tey émission mbay mi dalaloon kii di Baydi Ngom. Baydi Ngom di artiste itam di baykat dëkk tund bi ñuy wax Datel bokk ci commune Ngayoxem moom la ñu dalaloon tey. yéen itam di leen di gërëm yéen ñiy topp Radio Sénégal ci émission bi ñuy topp émission mbay mi ñu ngi leen di gërëm ci déglu bi. jaajëfal ñëpp. Khalifa Lo moo féete woon ca machine ba di jaajëfal itam Kodu Biaye bi nga xamante ne moo nekkoon tey ci tenue d' antenne bi di leen di jaajëfal.